0: Ore siren na nyugi.
1: Nesira giyogi sirian.
0: Ore doya ngolong.
1: Nemwi giyogi mayenat.
0: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
1: Enkorika.
0: Olo shibora.
1: Enaibor kewariye.
0: KMQ.
1: Ngatu.
0: Ndire ngayo jadu ngire shini no em mayen FM.
2: Mayan. FM.
3: Oya la leyo, yele yo, Mayan FM.
4: Oya la leyo,
3: Oya la leyo, yele yo.

0: Lengengasia, kejina ni nyele amelita usingoli usida yolengoji olengengasia. Asi ulai ningoni, adolda jo legani tikiza mare. Orulu suida na bebaya saru monari enka. Ganya higira hiri mare eto biragi kabisa kabisa. Asi, alonga gira jidinguta na genya. Alonga gira ainyi yeta na genya. Toshi na simu imurumosuri na abishana urumosuri. Yare, uni naudo nabu na abishana. Rashurumosuri na abishana. Uni yare, naudo are uni are nabo toli yukita na genya. Alonga gira ite jingo. Maria Maria mera bagi songwa nengka ganya tero nki sanga nongera kajina no anti nanai Maria ni femelo
1: anti nanai
0: eo
1: subo leng enanga yena
0: ibo leng
1: long time nanga ja
0: long time ati nara suba spi
1: eo
0: ye
1: karase nanu suba na ishanga yana she
0: ashe
1: gira ilo liyo mamadibo ya liyo muruwa marandawa
0: karibo leng mamadibo
1: sida ye muri wa maranda wa gindi bade nyiro ni gana danga ya na she
0: ehe
1: ane nyana dinga na sida ne me sida na da ya sa ya
0: ke si papi
1: na wona di ve nyo gi na da gi
0: aya
1: tava la nanga ja mardu ma gole ra marara mu de ba gi nyi di nyiro pira na muru wa
0: ehe
1: tava la maranga sa du mu ba ba la mu si ambo le ya
0: mhm
1: wa ri angu le ga nyoro le ne ga ji ga nyoro le ba ba la ni gi nja nga ila di le ndiri ma
0: ehe
1: ado mana ado lele baba dibo
0: ehe
1: biashara ni pokine riro lala sia le dan
0: mhm
1: olorun anala ni le maranda we riro ba sai la yele le mwe ne barba sai godu ile rela
0: mhm
1: ene bori mi sai ni le maranda go na beri riro le senja ne ne ni jo mi di meji angai
0: mhm
1: olon baba na do riro la roiro
0: mhm
1: ogani se devi na do gira na da nyoro ra aya bu na di shooting
0: mhm
1: na je ge nyiro na da ya mwe ge nywa
0: mhm
1: Kono maa fe nadi bo, gina jege nyiro nadi maronya ka menya nadi nga ina roge sigari neme suga na ada asa ya.
0: Kese papi?
1: Na jege nadi ro maa fe la maranda we nyiro nadi maa sudisha muji mamu sira ramu jewa na adage du nyiro.
0: Hei.
1: Na jege ro maa fe bo, gina ardu maa andra ya ramara de na genyo rinda inguro di bo lenge. Ya inguro di bo nyagira inguro di bo re muru wa maranda wa.
0: Hei.
1: Ninga maa na adia na riza ya ngaja.
0: Aya.
1: Hei ranga maa ya mnana.
0: Aya.
2: Hello. Anti nana.
0: Eo.
2: Ambo.
0: Poa sana.
2: Long time.
0: Umeamka aje?
2: Umeamka salama.
0: Kabisa.
2: Toero bia sabu.
0: Kasipa.
2: Hii janga ya nasi.
0: Amen.
2: Iko nane muriva.
0: Ehe.
2: Ikele 16-7-1.
0: Mm-hmm.
2: And it says.
0: Mm-hmm.
2: A good name is better than a fine perfume.
0: Mm-hmm. Wow. Ashuli.
2: Kena ya mungu no.
0: Ehe.
2: Oma alai.
0: Ehe.
2: Omba walai.
0: Mm-hmm.
2: Ongo walai.
0: Mm-hmm.
2: Sylvia.
0: Mm-hmm.
2: Ebora.
0: Mm-hmm.
2: Oyirie kiresheni.
0: Mm-hmm. Ashuli.
2: Aya.
0: Ashuli.
2: Kena mai mama.
0: Aya.
1: Andi nana.
0: Eo.
1: Adu muna adu sinjar malimu nipo kita arah sinjar weekend.
0: Ehe.
1: Naja yar duma ganda era marare.
0: Ehe.
1: Aja guna ganis sebeli. Ini rasa sih, nana adu ibu bosirin. Inya kenya lah, mungkin dia beri sangka ini nebar. Dan naja bolong kita ini bilang gue nyuwun jodoh itu.
0: Aiyah, showling.
1: Iya nggak jangan nanti nana. Ini kira nada agak dia mari.
0: Ah, showling mama dibo.
1: Aiyah.
0: Maya ni family.
1: Anti nana.
0: Eo.
1: Ibu boling.
0: Karasubat vi oye.
1: Karasubat vi oye.
0: Eee.
1: Ini raga sida nini janga yana si.
0: Ashe.
1: Eee nanda mama ndi gara na barga wani.
0: Eee.
1: Eee rama lona marudumu ulo.
0: Ehe.
1: Asa da adumu nga ini ya marani lora.
0: Mhm.
1: Adumu lama yin lende ushi iso agi.
0: Eee.
1: Ngele ngoro namunya ka ngoro namunya ampa namunya.
0: Ehe.
1: Ngele ngoro lama yana jantan.
0: Ehe.
1: Ngele namurua kawani.
0: Eee.
1: Ee na ago mashabi wangu na jeru ni la mengine.
0: Kiasi papi.
1: Ee anu mo deva yamara ndani yola.
0: Aya. Aya shuling. Ashuling. Maya ni femelo?
2: Ndi mama.
0: Eo.
2: Ibu oling. Nanda mama ni mo yori mekabala.
0: Ehe.
2: Ala ramar bumo la ni geni ane.
0: Ehe.
2: Mo yali babu ni mo.
0: Mhm.
2: Ngera ine yiro ndeni.
0: Mhm.
2: Engkau ngolak dia di orang bukan yang kira ni, engkau nak kita ni.
0: Engkau ngolak Aya, shuling. Aya. Ashuling, ashuling. Kwa sababu kundi kidogo online ningoni kage agira ida munda ya juu agira shoyo robiani na Kenya online ningoni. Kile jingana ndo weekend my friend na ure weekend ni miana robiani na kuna kazi bwana, kuna kazi, kuna kitu bwana. Eh? Ni ago shomage yesimiro Ronya Star. Kiri denebo Star 666 arashu ile maraja ngarinu ni basi tegeloge ye box na bo. Ni gelu box na bo tibiga ye jilingi ni nara 39 ajo na sinano tibiga pini no mpesa teni biki pini no mpesa tanywage ye arashu tatata shuduage ye pegi jogi ni e nororobi yanita naganya arashu jaribu tena badai na agita jora by long by the way ore rana kikiguran ndumi ya robi ya nimegira irumia my friend nimiara ye duo enoshini kijo change mindumi ya geye school fees mindumi ya geye endogi nikijo rent mindumi ya robi ya nenda wewe enoshi duo nijo amadamo maara duo aja uling yako na chiligini ya roba ene ama irumia duo aja gurana na game inara inasara ndumi ya gurana na game tapasali olai ningoni ya rasa ya tengarne yusu tapasali tenkanyi duo ling mindumi ya geye robi ya ni ya maana aigurane na game. Sawa. Sawa. Asi. Ni yangu teni gelu box sino. Tipika genji lingini nara 39. Ta tipika pini no mpesa wala ini ngoni. Ta reshudu a message. Ya. Pigi danado weekend kwa mpigo. Tena sana. Kingasa yikonje kidogo. Yegi shugunye. Ta reshara. Nimi ado. Milumari.

0: Asiola yini ngwani gira ire mari to beragi kabisa kabisa dolda jole kani imita gorun lusiria na pebaya sana bo or pisia gira ire mari tiarua. Thank you sanga nongera gaji na nu anti na nai kore duongera ini. Ora da asili grasa ai au umeamuka umesha rogo shai angry bread na rabalu dant arashu rogo diolo shoro. Oro shoro duona isani sana munjora gi yegiro birobi. Ai erosu ngolo poli. Erosu ngolo sorry. Asi. Rogo lo shoro. Tabala diyo lo shoro kwanza. Mwaru siyor gari le mwole. Mwaru duwa kinto kina tina. Sawa. E ringo lempu kana are li kutua. Sawa. Tudumu wakini na mwote. Tudumu na mwote. Aya. Tele, tele yankima. Kidogo. Kidogo. Enkima kidogo. Kidogo len. Hmm? Basi. Mibik diasa ani. Ina mwote yake. Hmm? Tebe karu gari li nwa tuwa. My friend. No sara mi nga mol dengan tuna na yer dia rekorna no sor galili no ompoka engole ay ay ay ay ora la di yo millennial zeki jo lista ke jaba lista and that di engole kwant enye melala wewe wa kwanza sukuma enye melala mimi sijui mayola radio sie na inapikwangwa tena usiku sijui sijui akemesi yake melo number 1 basi ndiba orgali onkutipoka basi ndiba tushukwa na demoti na yedi na isuji badai meji dual elikaru ngani tipika ina moti kando basi ngoruzi yengire chai washa mudomo na chai wana wacha iteremuke kejasi ye number one basi ore duangera ini asiligajo ore rasa izi mume ya muka toshu na simu njengera ipi jingu na kulia gara tena genyo rumosori na abishona rumosori yare uni na udo na buna abishona arashu rumosori na abishona unyare na udo na udo are uni are nabo arashu indi msia shome ngale WhatsApp online ni ngoni arashu ngale Facebook toligyo kisiere comment section ore nambange WhatsApp na rumosori na abishona isiet imiet na udare isiet uni 0785 9292 83 online ningoni kira ire mareto beraki kabisa kene langa mune na simui pege ti jingo na duong kera tena genya mayene femelo
1: na nai
0: yeu
1: ibo
0: ling ibo ling
1: emili ti jeru lele
0: garibo ling
1: wala mai tango na gara
0: lendiri
1: Tito. Susan. Pangera wagina darasa osambege. Asara. Nanyeu. Diana. Jasi. Kageni. Onda raye. Aya lagu po wagina ndegi andama sidai.
0: Aya shuling. Hello. Sewa. Yeu. Ibuling. Kara subat pi oye.
1: Kara subat mala nya mali.
0: Aha. Aya.
1: Aba bai.
0: Nini
1: lai?
0: Subat
1: bubu. Tonge. Sanaga. Soye. Nini? Sanaga. Nana nana ya rai.
0: Sewa.
1: Aji nana.
0: Poa sana.
1: Toye re na re lele. Aji jema wona. Charo. Lembu. Sobisia. Niti. Lumpat. Angela bogi na darasa.
0: Aiya. Sholing.
1: Andi
0: nanai. Ew.
1: Tuoleng.
0: Ibu oleng.
1: Ala mani ni umana ya. Winari.
0: Olivier.
1: Olivier. Osandege. Onge ya wabagi na gira ziri. Oye ya gira heni.
0: Sholing.
1: Andama sinai.
0: Ashe.
1: Nanai.
0: Ew. Oh, Asholing, basi. Maya NFM, hello.
2: Hello. Jambo.
0: Jambo. Yeah.
1: Hello.
0: Hello. Eo.
1: Jambo.
0: Poa sana.
1: Naendeleaje?
0: Niko salama kabisa, oye.
1: Kazi naendelea poa.
0: Ehe.
1: Nino baa.
0: Ehe.
1: Yeah.
0: Very good.
1: Eh.
0: Kangai gire na dogira na ganya.
1: Ati na rani. Baba.
0: Eh.
1: Ene bandia.
0: Mhm.
1: Ongola la.
0: Eh.
1: Onguya.
0: Aya.
1: Na malimu la.
0: Eh.
1: Ngere darasa ambogi.
0: Aya.
1: Eh.
0: Ashuling.
1: Ara memory pa.
0: Mhm. Wow, a showling Philippians 4:4.
1: Ah,
0: yeah. A showling.
1: Aji Dennis kutoka Motio.
0: Egiji Dennis.
1: Eh.
0: Ah, yeah, showling.
1: Ah, yeah.
0: Ah, yeah. Ashuling Dennis isho yoka memory verse Philippians 4:4 nejo rejoice in the Lord always and again I say rejoice rejoice rejoice and again I say rejoice. Wow, Ashuling, Ashuling Dennis kingasa iko njiki dogo la ini ngoni kagere neja agira isho yo enkai 500 aidiba naje shonge kejinaji Agnes Leperon basi ore rasai ronya star 666 hash ajo nasina nito gelo box na bo teni gelo box na bo chibika njilingini 39 shillings teni biki na narobiani chibika pini no mpesa oleni nini ajo nasina no na agara di 500 na yon na isho yo iya na 500 agira isu mbuwa kidogo kidogo na already na weekend kayo nindero kwa mpigo ajo nasina no ho niago ore rasa hii ajo lega ni 742 ajo nasina no tena shugunye arashuduo tenebaya saja tenebaya saare kamili ayo ldungani le number 40 kala ikentena namba ja 40 nala isho 500 kwani iko nini kwani ni kesho kitu kidogo ajo nasi nanu mila mari ola ini ngoni amwekijo ewa ngana olo show. Kage ore tineji olaini ningoni ite ni yonado ni tumsikiza tiyuna inspirational, motivational, arashu jokes, arashu Bible verses, iriwa ya kayengarna na jo neno, emu 23175, are uni nabona vishana imit, narada mwajo, teniri wara ele kiligwai na pesho. Megira langu ni aitugi, ata one bob, akuna, aa, nyago, tenindi vitana process, iriwa ya kayengarna na jo neno, emu na aku namba, tanywa gaye confirmation message na nguwa Safaricom pegi jogini inde wanaduwa ribiga ena shikiza tiyo niyagu tenigi wa shogi alungani ya simu jamani megira eboeka eningira ge urgere mpelankai tikitam ona apishana ama sindio peme iboeka alungani ya alajo diangai Jumamosi tenigi wa shogi alungani ya simu na alikuwa amekukasirikia nening sirara le Biblia nedo ya asira niyagu la iningoni tibika sikiza tuntana Kenya. Sawa? Basi. Mila Mari.

0: Asi hola ni ngoni higira iria marito aru enki sanga no ngara gaja na no anti. Nanai kwa hidu ngara ini higira iria marito biragi kabisa kabisa. Hola ni ngoni. Asi higira na do aimagi, higira na ji aimagi gifts of the Holy Spirit. Era shungi shorot enki anget sinyari. Nigi aimagi si ngana yo linki anget sinyari. Na kiro doa rajo ore ngana yo linki anget sinyari na aja. Na udo. Nine. Ore si gifts of the Holy Spirit naja? Nine. Basi, tumemalizana na yo swali. Ore nkai swali na, kanyo rabe si ai, kanyo beisho wakildungana kunagi shorut. What was the purpose of the gifts of the Holy Spirit? Yeah. Kanyo mana, kanyo beisho wakildungana kunagi shorut. Tofauti, tofauti. Yeah. Mejidu wakila gili, wansu wali nemeri biblia. Iko hapo tu. Malai sumagenda, mwai sumole. Ya uta ni mire na i darasa ni mire na jai ay ni ning mwali mire darasa aure yako aya ni agu toli yogi kanyaba bisho gildungana kunagi shoro ormosori nabishana ormosori are uni naudo nabona abishana ormosori nabishana uni are naudo are uni are nabo Mayan FM hello Mayan. Mayan FM hello? Eyo.
1: Ibo leng. Anda sama na na kabala. Mira ko kula.
0: Hello Mayan.
1: Nani na mal?
0: Eyo.
1: Uba.
0: Ibo leng.
1: Mama njenga na mama njuru njuru sala. Ona Mayan na idiri.
0: Aya. Pole sana. Mayan FM hello.
1: Hello.
0: Tanga satara radio. Aya.
1: Saddam Sadala.
0: Aya.
1: Sawa.
0: Ashuling. Mayan FM hello?
2: Hello.
0: Yeu.
2: Mambo?
0: Poa sana.
2: Poa.
0: Niko poa na wewe?
2: Sana niko poa.
0: Ehe. Aha, very good.
2: Yes. Iya gift of the Holy Spirit. Kazi yako. Ilikuwa. Isha hii mpeleza.
0: Iya.
2: Isha hii mpeleza. Uwangani narekia. Ndiyo tunama.
0: Oh, very good. Very, very good. Asho uleng, noro.
2: Aya,
0: asho uleng.
2: Yesho. Ningo nasema ara sayanga unaweza kusema kasara yanga unaweza kusema karaya dunia yangu kila yangu dunia yangu kure kisha dunia yangu unaweza kusema unaweza kusema arusha ayala mara tu bala yangu kule ayala

0: Lydia na Seria Antenebo Saramsi Usingoli usida yolingo ji enki dimata Asila iningo ni galonga gira yawagi weekend Sida weekend na maya na rena Genya hangas na noiro rogi Anti ji Enkesi ni mwenyewe Irina idialo o senya Dona ikajado east dona yuling Ajonas na nana rogi si paranae Nkitititai Na rogi si My mom Irina sininye idialo Ekajado east dona yuling Asi, gira hiri ya marito beragi kabisa kabisa. Na kore dirara, oldungane ji speaker 001, nejo wow. Kore dirara, shie, Piri titolta lala, wapi wewe. Mwa, ayaro kinta yuling. Ayo nasina no. Ni agutuwa shuna simu, tayuwagi wuni weekend, sida weekend na mayana. Erilobu ito kanisa rara, nkolonge sabato. Erilobu ito kanisa taisiri, nkolonge jumopili. Ayo nasina no. Bamadi. Hai daba nade jo kwanza weekend ngolo nyare weekend peke yake. Nani alisema? Ya. Enara ku balanced. Amore wiki na ke era ngolo ngina abishana. Nyagu ore 4, ngolo ngi 4, ni nyage kiasi sho. Ore 3 kiri weekend. Keja ina eme number 1. Ya. Sindio? Ingekuwa hivyo. Madi saa hizi Jumamosi rara. Kiri ngolesi hai. Na risa nanosi hai rara. Nalonga ulele chai. Tai sere naloka nisa. Naja ikonji mande kiri esi hai. Hai. Na kanga yaba nareju. Ya. Nani alueka isheria? Engoru sintai bongo sasa. Hai. Urmosori nabishana. Urmosori are uni naudu nabu nabishana. Tashu urmosori nabishana. Uni are naudu are uni are. Na bota ya waki okuni weekend sida weekend na mayana mayana fima lao
1: atina nai
0: yeo
1: sume ananga igin
0: ibo oleng
1: kora di bane di maranda ua
0: ee mama di bo
1: ayu sida ya murwa ni njaga ya nashe
0: ee
1: ene ayara na ye sida na ye sinja ya saino rana gara
0: pi
1: ee si aye
0: ee
1: ola na ama di ayo lo meri ya mari
0: ehe
1: Asa jebu na rasari na vira ere negi gira ugu angare.
0: Eee.
1: Na jebu duwa nala inila maranda uwe rigila rwasela yelele mwene barbase kodi jerela.
0: Ehe.
1: Oru mirishila inila maranda uwe na deri gira le sonja nene nime mjo midi meri angai.
0: Ehe.
1: Ola ambaba rizu ila rizu.
0: Ehe.
1: Ambaba musiambo legyan.
0: Eee.
1: Ole wodo na joji ono rovo.
0: Mhm.
1: O sivika na adu abujo disinya rigila legi duari roi ajungu.
0: Kaseba.
1: Oldungana na dobo, kinajagi na dimeri ya mariandi na nageragi vangira.
0: Asho oling.
1: Ajagi na dobo na wakila maranda uwe. Amara lemi na dobo maranda uwe na yegire rozira yesi
0: day. Aya.
1: Oye na dobo andi na nage vangira sinye ye.
0: Asho oling.
1: Aya nga
0: jia. Aya. My, pole sana. Erudungi raina simu. Age gina ile marito beragi kabisa mama dibo maranda we ajona sana no ngasa iko nje kidogo ningishunye tari shara ni miado
2: Asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
3: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial star 860 star 376 hash.
4: Emanega yoga ela denkai. Amosabuge yo radanye tiatu inkishu yanga.
5: Na wali yesu nejo kia, nejo miure isu. Wale abaikita hata, mtunga maki inturiyo.
4: Tiatu amayana, tene enga murure ile nyurada. Oishu yoko siligishu.
6: Sila wala grala maasa ene medu ya garanga ya ena isu.
4: Yes.
5: Where

0: Josian Kinkei ni nyanake ilo logrei rabai kiyolda ikanito mono udo loro girojesa ongwan enka kenya basi olenini ngoni good morning karibu akakwa members igira ito mon tiatua encha ankulu Majan hello
1: Kenya
0: yeu ipapi
1: anda ama mantiti kana naibarka wari
0: karibu ili ama mantiti kake jana ibarka wari
1: yesidaji
0: ii
1: yao shuda arangolo
0: ni yeu nao shinda ilda aike wari aye karibu naduo kaku ingiri romon
1: nama la roe na romon na roe yormari lele ushini kwa wagi
0: ee
1: yormari lele nireli na roe ujo
0: ho
1: anda fage hini kubela zanja mao shedi matano
0: ee
1: oni ni debani wanga hamo sogoni
0: ho
1: ona adu mashadi bo kila maya lodan so yande
0: ee
1: lora fa inga jengei
0: ehe
1: ala ye nadele wawaja siya
0: ee
1: amashadi nadewa wazina la mayen
0: aya sholing
1: aya
0: aya mayen halo kiew e papi karibu ling pa mama nempar nat indo monopi ho ehe ho aya sawa sawa aya Mayan hello
2: Hello.
0: Hello. Hello. Yeo.
2: Super.
0: Ipa bi.
2: Anuma la ngana yeye.
0: Karibu leng.
2: Ero mungulang.
0: Eh.
2: Ero mungana lufu lampokin.
0: Ehe.
2: Moro suidi.
0: Ho.
2: Deji.
0: Eh.
2: Moro jen.
0: Ho.
2: Rechu.
0: Ehe.
2: Dungana po ongela ngana nyeke.
0: Eh.
2: Ole ndastriwa.
0: Eh.
2: Andengu ombegi ni amari ye.
0: Aya sawa sawa.
2: Aya.
0: Aya. Mayen, hello?
3: Hello, Mayen.
0: Hello?
3: Alana nyele ji haga iku ya le?
0: Karibu ilang haga ilang?
3: Ngewe ini ji Tanzania.
0: Ho?
3: Ya, rama lama, rama na wala?
0: Indo, mono siye duo?
3: Rama nangangwale na isyamu wakin?
0: Ho?
3: Bay rama nangangwale, demara le wala, song gidong?
0: Ehe.
3: Pero manangangwale ni niyaro lo iri mirimi
0: ee
3: ala sarlango ji lasaro meode oingwa mashuru
0: ehe
3: aja ila rasa ngarwe ya mimi nole
0: aya sawa sawa
3: aya merama ya
0: nanda eke maya no ye kabiso le nini ngoni kegrana iri ya marite nebo kakwe gira ito omon tera matari
4: ewa man ulu show

0: Kabisa, online ini ngoni nona yok nati erishera nake nikijo ene dupoto enchankulo tema yene FM nikigira nake airia maritenebo takuna sai ore giti enkigwena nagira nake online ini ngoni aikilikwan injere eji amaroi teye kajal tururi loti sawa lindi na yaro ragyo lungani atiaki kesawa tenijin kulo tururi Miroshi ne mikibosi ayumiza. Mayan halo? Hello? Okay. Mayan FM halo? Hello Mayan? Hello.
1: Hello, Maya.
0: Niniana.
1: So, boleng silu.
0: Ipapi.
1: Ole ko Isabelle.
0: Kari boleng ole ko Isaba.
1: Ye, kizi na duo den jangolo. Ore sa jamasha yul rusi. Na aisa jamu ora na madejo line nimbo ko suru ko kito ai changia.
0: Ho.
1: Ire di dorma sa yole.
0: Kere
1: zo do lore den kumu kamu nezero bogel dongana. Amo ore na jol dongani ye puwa in management ne kere ro kinjeria nyol to rur na ji savings ne kere ro ki sia management na ji ai sai ni ni as.
0: Ho.
1: Ore da de sia na jol rur na de mo dongani are janga. Na itegeme yo len. Amire jola in ngok mi kiri shu ra na duo na ji ki economically.
0: Ho.
1: Na ore kajo kajo ore naiten duara ino rol tongani ogera itero ajing mer ole tuwa kada jing mera agera itero ne isida yule ne nol ruru baga jing
0: ho
1: ne jing nol ruru baga ne nol jana agide mulo a well off ne nye ekonomi kali idem kon kimali oya la biashara oya la na jage ndoke na idem maisefa ne isida na ye ne jing ubo angasa ine neongo enda na agide mambu isida inda anjeri ya nol ruru rabuge kito riski la mtu zotur
0: kesi papi
1: ore ilungana kwa uriyoshi ake kulio tururi ore ilungana kwa uriyoshi ake kidim nisha maji na kidim matajenga loba na loyu kulingana wen kidim matajenye
0: ho
1: ami isi dayen kulio tururi ay isi dayen ule ni yuko nana ajendu wata aji
0: kaja shijiti
1: ajita na kata nano tururi waari ati ururu ji ole ole ekijo la yure na kwa bang mpura kage ke jege jolo kama ya na kwa bade de unye ewe ato ururu le clan
0: le clan
1: plan
0: oh plan
1: na ore every Tuesday niki save 1000 kilo remember
0: ho
1: niki this you ururu ke ara staff na ati shure niki ara si ururu le staff na ure maximum savings pa month na 400 ni ya ule loturusi ari na nwati na nisaidia sana
0: basi ashuling endama sidai
1: ashuling norusi endama sidai
0: aya juni nye ure na yolo wanyo

Moso pala lo ngondo singolo jo seiti dia ngire shine maye na FM de kanu bari gida mo bishana ni jodo yoro grade sa sa isirenda ma te wajibo gine bene ndio leni ngone agre bodwa jogi manu bdane bodia bele sharengi gurane maye na FM rimba gu monare na gade nolong kage ore sabu ga tugul na gi wage siabu adol anyu gaje rumba ati atu asoka mashinani le lege gun amwa isilega jo edido ngi gurane agre gurane tanari shada kurinda ni sevisi ni leona ni kama wanacheza wenti mengu sero keri te wajine ji kai confirm agisi ya jiga yegere na gigura na lo ala kuninya gira igura ni agada mulaini ngoni ya jore ngeshe se use World Cup 2026 nene mage wandale teleari na gibodi abwe gura ni terunda ligini to monobo na wale diaro ngigura ne box ole ningo ni kuanzia saa hii na kia radoi zawadi ni na ingira abwe isho yo katesi ina kesha se use ni agwe wale diaro ya erisha ni gigura ne maje na FM na ule kuanzia ranakata aragiri nabagi saa naudu kuanzia saa 9 mpaka saa 10 na kia kugera ilutunga na kulubu ya waisho irobiani mwengi gula ne Boxstar 666 hash muna katesi of World Cup 2026 ule nikibu ya iku na ilaka igula na kigula ne box ole ningo ni kage kaba sharita ataka tukula mu tenelo mera isho mwala igula na kigula katitin uni ne lep ya tuwa tenebagi saa naudu na gigwe ya waisho cashaways yani giveaways ole na narubi yani nigwe ya waisho tukaya kando okunda nusha gena agra isho yo kawaida ya rengi gulane box ni akula ningu ni ole ndo na jiro na nchiri shomu na rishata shomu gulane ngi gulane box pinjo kwa one rishata nisidi katugulile la isulu njene narubi yani amgelele katugul kage ule challenge na agra kuanzia saa 9 mpaka saa 10 ole ndo na strike kuanzia saa 9 mpaka saa 10 ole diolo shidungo dido lesho ole ngi gulane box star 666 hash irogini yangu erirada irobiyana isho rite ntiraki World Cup 2026 keji FIFA World Cup 2026 muna kigura ne box yani ololongani bogone gura nzaidi ya mara tatu nebo ya waisho eseno irobiyana baya ngalifuni na ratomon wali nanaki ya sate nderu tenebaiki saa 9 mpaka saa 10 oge wale nanaki sharola iningoni wendo kine kia sarola iningoni wadola iningo, jo wale lelopo kine wakira ayigura ntiraduwa enkigura ne box na kegira kesi adubore irobiyani anchere wana rishata na kengira ishoyo kwanzia saa hii saa 8:30 mpaka nabaki saa 9 ule ndo kuna asiri na rishata na ltunga na klobo isulunga lifuni uni tiyaru ngigula ne box terishata olde kani ntomoni uni yani 30 minutes of 3000 shillings each alafu negijingerishata negibuo awe isulunga lifuni na ratomon enkesha SEUSE FIFA World Cup 2026 nabaki saa 9 mpaka saa 10. Eh, hesabu raina pi. Wale raina saa 9 mpaka saa 10 courtesy of FIFA World Cup 2026. Na hesabu koleng star 666 hash. Alafu ni gilo box obore lo box ilo reile. Ule mindi barasa ni jatipika mpesa pino. Pia kushwa malaika milishana dugi guran. Nila alai guran. Kakwa na rishara na altunga na 30 lobo isulungalifu ni uni. Saa 9 ole gani 30. Nyagu kelu ina chali mpaka nabake saa 9. Alafu ni saa 9. Negi jina ina ngai challenge FIFA World Cup. Kake rangasa si sonole ni ngoni. Nchinta kuna alifu ni uni eron. Tezishara ole gani ukuni. Yoni kama 90,000 giveaway. Yani producer hapa ananiambia. Ole nana na. Nengira kidua si warm up. Kingira anyu saa 9 mpaka saa 10 kinchoyo. Irobi yani courtesy of FIFA World Cup 2026. Niagwala ningo ni kazi kwako. Rumo singolio lehele ngoyo ojo singolio ngeju kake. Changamuka kabisa wala ningo ni mera Frank Solite kawaida Renaldo ni weji anakuja na goodies. Yani ndogrisi disidan. Na inabagira jokita nari sharia lega niti kita mwudo lisulu nyanga lifuni uniero ndo bege saa 9. Alafu wale bege saa 9 mpaka saa 10. Lifu 10 ndo walu nganawe gura na kigura nkajijin uni neilep. Courtesy of FIFA World Cup 2026. Kanyingira nyora ningo ni.

0: Online ningoni no number sidana na ingwa soko fastam indi mtata arole sulani loro biani kumoga ambaka ngalusuni ipuni tolda ikayake kaji kununu wari soko fasta na enkibura neginjoro biani teleleki ironyake star 666 hash nige lorubo kusobo tia atwele wari telelo bogisi neta zawadi nina abasha tete marata peyi ya kuole sulani kelele kweling ironya star 666 hash nidi maini la isuliembi saisi dana terishota doropoling
1: sipa katuku ultiado ingresheni majin fm hagradu yaka idadamu nchere no narobia nina lile katuku lengisulino to munagina ilo ye box star 666 hash ole ningone ne ngiro ningone age kakore na risha ole ningone na ka sabu ge na gisulara ka tukula mu ngira do ingoro lungana ko baya lungana 30 lo isulungalifu ni uni ro do ba gira na risha ta sa na udo alafu na sa na udo ne gira ro ro joti sabu ko lenge mwingi gura ne box ya ro risha ngi gura ne mayere fm munake enkwiro ye fifa world cup 2026 sanchere ngalifu ni do ito mone gira isulut ne gira na bega de sa 9 mpaka sa 10 kakore na risha ole ningone ka isieni sio gi ole ngi gura na gura ne box ya muyara daika ni roi lora tikita mo kuni pisulu ngalifuni uni munage na kigura ne boxer ndo baiki sa rondu baiki sa 9 yani bora kije meresho malai gurande na risha ni lai sulune na alifuni uni ni yakuchangamuka kabisa mwera na dakika nio bayato mon tikita moguni bila lai sulune na robiani star 666 hash lai ninguni kashugunye adumune na simu yesi rena yolo wajoka ingira rumema yen fm rumo singolele steven kasolo renebo paulo siria ashugunye lai ningonde risha ne miado lakini tuchangamuke rondo baiki sa

0: Sidi Katukulo singwe lejo siya kengkiri nebo saram si chiaru ingire shene maa yene fema la ningune singwe lida bagi yukade kanyo baime ni jongur beira she sa ja ni jongur beira she sa naudo ente ipo rumosori na abishana rumosori are uni naudo nabu na abishana ragi rumosori na abishana uni are naudo naudo are uni are nabu kakwa dengira iromone arwe risha rengi gula ne maa yene fema kiti ingira ruma yene fema la ningune kakwa ingira ajoki 20 nalo maa yene fema lo maa yene fema lo.
1: Hello Maya.
0: Maya na femena.
1: Mambo.
0: Mambo freshi kabisa. Mambo vipi?
1: Mambo kwa.
0: Frank solite yele kanga dagranga ma.
1: Jero.

Usingolele shaule shao ojo na meje nkima Jeremy Asholing unasema kwamba huko ngangari kabisa ingira ganyu meraba usieduo yangarani nderu angamas nderu adumu simu ibe ye giligi enibiga na jibuno ashake sidna risharolo ngani yolori na memusi jamaa wa kupiga picha huyu tidialo ekajia dejuro Frank Solite agirado hii aini ninge ngibinti na Katie Schumacher katukulti hatua FIFA World Cup Bonanza. Ashake sike vokle na nasema kwamba yani shuali Portugal. Sijiro nye nchere yani Frank Solite unakosaje kuwa na jezi ya Portugal. Kivokle usijali ndugu yangu deni yusi jezi ya Portugal ndaku hook up na agisha ajo ayunguraka. By the way bagre shuwe una jezi saa zingine I go out of my way sa agisha ajo mashabik line aisho one na kilani dentira gia ilungana na itaralungana le msado leng tenano yani kila lunga na kosho mwita rubadi jangara nado. Na inabaye ni ningo lunga lijo kevo kline na jogi keyuwe njezi. Me lazima bishinda, lazima niende out of my ways wagisha ajo by the way. By the way njage bila lunga ni yote. Ni ara nambia Frank Solite. Arashwere ningo bibagi Frank Solite. Na ye ni shabi lengi gula na maji NFM. Nije uwe njezi. World Cup. Ai, we nifikie bana. Malausi adeba na ingijage nyamare jo 2000. Na nyangunye njezi, na iprinta ki, na isho. Ni yangu mera wale gira igura nwalde kabini jita ke, hii nilipewa na Frank Solite. Ako ule sabu kwa leningo ni na nchere, ule nanadi shara na indi mwa leningo ni ashoma, ashoka on K24 plus sub. Ule sabu ya na K24 plus sub wale ningo ni na ape na indi mashoma ila ishoka one mugugu Play Store aki App Store simuno. Nilo ala isho inakeoni na ape K24 plus sub na ule doidi ya na ape K24 plus sub ila inepu hook up legit, yani ya entertainment. Iti singoli oti, iti na gengi bindi ni sidano ngera inolo ngani lora ngera. Na risharra egradu ya kukingwa rage cartoons. Tenelo mera cartoon senior. Na kelo abu atum. Kebodo ya kai abu atum nena jezi araka. Yani kebodo ya kai. Nasi yangwa ode akile na jezi ya nari nari. Kebodo nena gimindini sidano linge kebodo nena cartoons. Nibu ashipagino kwanza nena risharra na weekend ara. Nibu ashipagino katukul. Njeri umbo wala ini mweni. Arjagaro ya jo, ode danari sharendo ini giasi. Dana begi ya gisha jo, kera FIFA World Cup Bonanza. Tiaru ingigula ne box. Na shoyote nkalifuni, nagira shoyote danari shara kuanzia saa 9. Mbaka saa 10 nkalifuni tomon, tolto nga nako baya 60. Yani kilo daigai, na shoyo 10,000. Kilo daigai 10,000. Kilo daigai 10,000. Yani, unaiza imagine venya nara rubi yani. Venye mimi yani nikuwa na pesa hapa na producer wangu. Kage, ode sabu kaisul, nare ntiara gia, ole kuna rubi yani ole ningo ni na kepa shari yani ule rayana enana kange juko ling mienu ushiake venye ushina ingire kuna amwale tara kuna na tiatu inki tenaki pinti inki gula nema YNFM ninja kitu ole dake badaye mirogi na rubi yani hati amwale tiatu inki gula nema YNFM na iniweji kingira aishoyo FIFA World Cup Bonanza tingi gula nebox yani ketita oldungoti umuwa FIFA tiatu anaki pinti inki gula nema YNFM niyagu ole niyasa ole ningo na bila gula na kigula nebox alafu kira kesi ole ningo ni anano ligo na aishoyo agirado aishoyo nkalifuni nara uni 1111 toltunganak loro kuni lungana le dogo ya na Ronaldo adu musimu ipa oshogi na ligi ya jogi ema 2022 World Cup resha rabana bajige nkeshe sewu sewu kati mapa na shoma abu wako ele sulak na igili ya joka kati mapa gurane ne nati mita final alafu nebugu matokeo ngapi ngapi hapo nakupea 1000 kage ule pamaita golo lengu baidhe wa muu ayula na rashara ajo tenidwa lunga la indingirwende ruwa ushungo nyaka ajo hey Frank manager baifa betu toliyo kiduwa kia ajo kati mna shinda World Cup alafu negili kia ajo toliyo kia kia ajo kati maba na shinda World Cup negili kia ajo alicheza na team gani na mina kupea 1000 sawa sawa alafu naona na anjizi na arare na akali ule ishoyoro runga na kuari kage kashungu nyo lengu ndarishara ni miadu kage ule tuki na ingira asi agirake as kuna pokin kuna jezi kuna 1000 kaina 10,000 ni nyata getino tena risharamba kana baiki saa 10 star 666 hash tudumwe simu na line ngoni haraka haraka kisulungalifuni nara tomon torunganak 60

Osingolo le Staka B ojo ndupa mwalaini ngwani tiyari ngilashene maajan FM. Ngodole gani obaya imiet. Changamuka laini ngwani tiyari ngigurane box *666#. *666# walaini ngwani arakara katiyatu wa FIFA World Cup Bonanza. Ndiyo habari ya mjini na rara ngilagisha ajo watu wanaomoka kupitia FIFA World Cup Bonanza ngigurane box. Ni agore ni aso laini ngwani nabidu wangina simu noni nguran. Gradu yaka igiliguanu swali raisi katuku lakake wale rona inaswali giti. Kayu kwa kola ini ngoni nisulu siyado inga lifuni na rato montoro nga nakendo monilelo gira isulu tiatu wa FIFA World Cup Bonanza. Na inapagira jogi, kena ligilu ningula na mwiki hapa ashari ya naka tukulo no shaga kawaida ndoni ngore ni weji. Yani wale na tiatu ingigula ne maji ya FM again. Yani naka limited, okay? Wale the best thing na njere Frank Solita ya mepangwa pesa hapa. Ini mwira jogi ya na yeni kwa runga nipe ya ndage dune na visa ini nono. Ay, singe hesitate. Anara yani idwefikiria.

0: Bonanza Goodies. Wendo kine gia senande shola ini ngona begi dola jisho maala yu sulunga lifuni unyero ndo begi sa nabo enteiba. Alafu kaina keki yaku ule ndo kine gwira sana begi wa dola jo. Ule kulorunga lobo yu sulukuna 1,300 tunamuongezea jezi. Yani ule kula yu sulalang. Majula naka enjoy jezi ama tutafanya namna gani. Aki. Ule ndo kina nagadola joni nye the right thing na abariwa kaki ilikuwa nuanga iswali alafu nipeane hizo jezi mbili. Njezi tenuja ra enti mulo sholo la Faransa renye benti mulo sholo Argentina tiatua World Cup Bonanza giveaways. Ule kuna na kegra naga isho yorendera gi enkesha SEUS FIFA World Cup 2026. Ni yangu ule kuna na ule kuna tenibuwa kuna rubia ni kumo nagiri isho yote na lesharati ya lesharengi gula na maje NFM na naingua na ke FIFA. Kwa hivyo hii ni mambo ambayo tofauti kabisa na au nushia kiduo star 666 sash. Yani ake po kena kebitu na lelingiri gudan. Kake kito kina rara kusapu katukul. Kito kina rara sapu katukul na kigudan. Yani star 666 sash. Kake maido inegi angusho la iningo niyamu. Kaina ule narishando kini asira na apilosi ala isuluni na rubia niya na karaka. Ilo na ake ala igudan. Ule ningo ni ule ndo kina inasa narishara. Na apidu mwagi na simu noni ronj star 666 sash. Teki lorubok sobore lorubok silelo tine weji. Tiatua tiatua na ene shara nikijiro ene World Cup Bonanza na nchere ilo rila isulunga lifuni unita na rishara agira juki nchere ule kuanzia saa moja ulo tungani po keno igura ntiatu na kigura ne star 666 hash na kebo abwa isho doite simu enye alagi watu ila isulaki longa lifuni na aratomon tutapata washindi longa lifuni tomon tutunga nak obaya 20 people 10,000 tiatua World Cup Bonanza. Yanabagi sana. Bukagwa yanari sharana angalifu ni uni. Tuhoto nga nak oi guranti na kigura na lafu negin chori 200 shillings ana giveaways. Yani anajo giveaways na ule na irubi yani ananile kaja. Nguwe na nile pesa tu na shinda tu ya nyungeza. Yani noshi ninjinda rara. Ningindu gini hapo niki. Ni akute ninjinda ala kite nigu ya waisho kuna 3,000. Plus 200 shillings juu. Lakini ngoni kake ora kini anapoki na nchere kumodo imba na buri na dishadra tena ngira ashila nchere ore tiatro soka mashinani etienki guran nalo dukoya na nashoma la loduga na wari ne binti multi ya nyenti me kibit ngong kashugunye sial tushone na matokeo ora kesi na dishola ni ngoni anyo do ida na ligi nchere ore regule mera bagina kera enki guran enkesha ara kigare ngora ra Nairobi City Marathon ore jari na gara Nairobi City Marathon lomon gulo laldi no saki baadae baadae kakore ba ema yu na Nairobi leng na rentera kia kaya yu na isho siyari sharangura na kigura ne box tena rishara mu katofauti na kigura ne box o leng yani ii mashini ni mpia meno shida na gira itumia katofauti ya no leng ono shuguli ii ni tofauti amu yolo duage kigira igura ntina kigura ne star 666 sasha itumina code wale larana keti odungo risapuko leng tiatua tiatua World Cup Bonanza nyakuna nilo ye meraisho mala iguran na mere ni gobi bugori ndio jimi ara rubia yani hapo lazima utoke na pesa ara ni ngura na alafu tenija gile le box metitoki bora ke ye meraisho mala gaja sho mala iguran at the same time ore sena alishana sho mala iguran ni ayola jo kuma gona lo gra iguran bado waje pokea pesa yao kake nanula liki nchere ore ton it waiting a no long yani rundo bagi saa 6 utakoma pata pesa yako. Terishara kiyepo kina bende nisho maiguran tata. Star 666 hash. Tasio gila ini nguni.
1: Ewangan Olo Show. Mayan FM.

0: SD kata ulo singolio ojo elongo Pastor Naomi Lekindo la ini ngoni ninyana na nyina si ulo singolio SD kata ulo rabagi yo gila igani oba yato mono isi ni jodo yoro gredi ya ragini joy masa na bo enteiba iwajibu wakini bende ndio la ini ngoni isi liga jiseri ya na isi liga joy nurumi darishara SD kata ulo karibu ya narishara kibudari omerabagi saja omerabagi na ade badai badai no sa umwana kake ule dineja Leni ngoni ara roi aigiraga ya show lengti ni ujajuru adolda supu ole mbuna Frank Solte kutata na kupata dauda kilia kwa njia safi ole kuka Joseph tuko pamoja angajiang hadi tamati ashage si telelo bogolo gra aini ngingresheni ya maa yenefeo ndo kuna sai kairo ina yolo si yero ya juga iringira rumi maa yendo kuna sai ente ipaka wa ingira juga marubdari nebo jero ya rishara na rishara nki gulane maa yenefeo murumosori na abisha normosori are uni naudo uni naudo na bo na abisha na lagiromosori na abisha na uni are naudo naudo are uni are na bo wala kete ni jore ni ngoni arado yore giliwede ni wejile tepa rojo nchere iromo ntai bishop angel maraswa iromo ntai bishop angel maraswa tenkomo no on kitampani yore di ana mantles enkolong reisire jumapili ntarikini na abishano laba leile wala leon kalifunio ligira moile tekanisa attend revival kajiado town nchere iromo ntai bishop angel maraswa ngomono ongirambani yolo di ana mentals nkolong raisire jumapili ndarigini na abishano laba leile ulalo nkalifu nirigira mwile takanisa attend revival kajiado town iriko ngomono bishop Angel Maraswa na ninye host tenebo prophet James Magak suma mbuku oyasat orgibareta ematua etomono urorigire ili etomono are nejo nchere mba sapuki mba sabugi eila range juu kutenebo si ormoni ya kitu waka iromoni type walking iromoni ipo walking ngai tankarna e yesu laini ngoni ilo kili kwai na kia tatine uji te studio ashweleng professor kompe jiro nchile jiro ingitashone majan fm na kusawa kabisa rogyo leng lungana klina area kompe professor kompe professor kompe Olivia na jolaini ngone ajure nikishukunya na haki yako mambo itakuwa imewaka hapa kabisa yani kiyako mambo itakuwa tofauti hapa kabisa kabisa diari ungegura ne box tiatu wa FIFA World Cup Bonanza wale ndio ningia sana na chatati yetu FIFA World Cup Bonanza na sherele lolo Gregoran na ngalifunito mwingira ishoyo erunto bekisa erunto bekisa mpili wale bengira ishoyo kuna alifunito mwingira ngone na rentera kia ore mwingigura ne box tenu bibunga gino wenkesha SLC FIFA World Cup na laite runda rigini na rato muno bo kila wenda Jumamosi na suju na ore na rishara na ka ore jaru rishara nkigura ne Mayan FM me tie weji yani me dongule gibinti ni me ranga rishara ya ro Mayan kage tena rishara na etio dungo ti ara geti ropi yani kumoko lena shomugia bo ita specifically bebo yabo isolute telege kun ara gibo yabo isho ro mashabiri bo si lelo bogola grinding ngitishene ne Mayan FM ro telege kun ene bo igura na ke gura ni agore nias na bilaga dumwe simu noni ron star 666 hash ti atua na kigura ne box ole ningoni nilo igura na mwe na rishara ne gibo abwe ngorunga lo isulu ngalifuni na ratomon emu ina kigura ne box kuanzia saa hii mpaka saa 2 mada gani obati kita mobo sana bo na itume rishara sida kwa tugulnya kunyo lo isulu ni kiara singla ne ngire shore ni weji ngilani na ara kinchoyo ngilani tomon tortunga nak obaya tomon ya gure na oshoge simu wale ndoki nias na pegili ya gajoki jezi yako utakuwa unataka ikue ya timu gani yani ore yenias na ora ke bawo shoge simu ndibai gura na kigura ne box ngira ka lo dugwe guranti atu wa FIFA World Cup Bonanza na rishara mpaka do meraba ke saa 2 na pegili ya gajo wewe unataka jezi gani kama kawaida ore la gra lao shoge na le lo gra abo isulu kuna robi ya $0729 alafu namba yake inaisha na 31 inaisha na 31 huyo ni moja kati ya wale ujiro producer lady ni weji nchere erjinga emato le lo bira abo isulu na robi ya nara ngalifuni na rato monti atu wa Bonanza e FIFA World Cup tiaru ingigula na Mayan FM star 666 hash yani ore nana tiaru ingigula na Mayan FM akigula ni open yani medianga iweji ten location iweji by the way meti na Nairobi yani teni jaldo ingipinte kesho meti ni akute na rishara gena ri Frank Solid tiaru ingigula na Mayan FM akinyi lira tumini na rishara ni laigula ni na tiatua inakigula nyagurasu gyo lengo laini ngoni shomo siengu danabi jinga matu wale lolobi rabo isulu mara moja nesi danumbate ye katukul katukul star 666 hash kina hisiengu wanyaki henkesha SOS World Cup FIFA World Cup 2026 alodo ya ligimba agumo koleng na ipetana niyo loti kuhusu na kesha SOS tenebake siyo laini ngoni ICRO inayolu wajuka ingila duema ya ntoko na sahi entaipa unosori na abisha normosori ya reu ni naudo ni naudo na buona abisha na maja NFM alo yes
1: Subo oleng. Dendeba.
0: Sida yendeba ikatukul keje nino?
1: Lesi na mai.
0: Ehe.
1: Sida yanda segera.
0: Yanda segera.
1: Eba yanda segera.
0: Mm-hmm.
1: Lendi jada saboka di jada reina torono.
0: Ho.
1: Jedi yede da wala agudi disito.
0: Aya.
1: Lendi seri yanda atukul kenta bereti kegera yada maragwe.
0: Ashi.
1: Ndiyo. Kana chaman. Baba na iso.
0: Ho.
1: Nore beka.
0: Aya.
1: Na jeku na dobo. Din ama ay. Garay na jino lari na jemu. Wala rey na magijeme ni nito mwet. Na jeku mwet ya mari yoso vite.
0: Ashe katukul. Johana ilo di antasigiro. Lini ngoni dingida jo. Jiro nchere. Sida ya antasigira katukul. Negre do yita uwe maragwe. Gire na rishara ita umposho na ati na alone jiroro hii ikonji ya kwetiti yengi javira ikonejia kake teniji ngotele jona ame rorono kwa lakesi yanga ito kine jiroro ya gira roin kera ata lo lengi gira ya atatara kuna kiguratine osukulini nini nasi ya jeti ya kesi rukuli ya omonsu jili jodo ilo pe jiroro isukulini ene ya naninari doone kwa shumat neja deti walonyo hanga ina Johana ajo kiwole ta sukulini ya kwerasa ninyi nanka yani yewe nanka ite foso lengi Mayen FM alo?
2: No, Mayen FM.
0: Mayen FM ena?
2: Solite kutata mambo vipi?
0: Mambo fresh kabisa ndugu yangu. Mambo namna gani?
2: Unaongea na John kakanyi.
0: John?
2: Na Lake Serian.
0: Kiserian mko sawa?
2: Niko sawa.
0: Kabisa.
2: Niriro wena jamal kuya nalo.
0: Ehe.
2: Mwengu hila rasa mwagi. Oni hila gurara.
0: Ho.
2: Yako lelo.
0: Sida ikatukuli pikasi ya waru kuni atuwe narishara ngiraka hapo duku ya.
2: O, kakita, kakita enda muna ni mama naftali.
0: Ehe.
2: Enga yune ina jina naftali. Ndo na jijo sivi.
0: Ehe.
2: Enga ita sa na joba kuu. Ongo to singani. Enga ona kanyi na hapo kente lulangara.
0: Dio.
2: Kunde ni ni bogen na orba geniri
0: ndio
2: onlarga na ko ji irga bonna nyangulo onda mona genye
0: a sho ling
2: ira ko ji buli
0: na ling na ling
2: Tawa,
0: hivina siya siwe. Ashe karugula wala shalai. Nejeri mba, tiyari ngideshe na ligilo losho le mama yon FM. Frank Solite ni nyingbida lite ni wejula iningoni. Na tarifa hapo inaniambia kwamba ndi mengu sero geri. Amada na ndi mengu sero geri by the way. chomera bo ishendime Corinthians osho rongoli alete nabu tiyari ngigulana igulana kidu badaye badaye wendo kifani na Corinthians na ireruwa ngote na kigulana lakini nebukune ya natime mkusero geri nebuna waluna duo goli mambo ikakuwa sasa ni hivo ee olaini ngoni kibwero dugu ya tiyari watisha rengigulana ya maya na FM kata sidano lengeni niko na goodie goodies wote ndo kiti nkumo nara eniwe jina European yara engu ngigulana box tenebosi munake erishara yulori aragera tioti yulori ena World Cup bonanza yani wale jatu wa World Cup na itaru enkeshe seuse kaisabu nade enkeshe seuse by the way yani kaisabu kwa leg ni kubwa side tournament kumo kaisabu gana na ene seuse na lunga ene dunia bogi na kaldudo yegi bonusi ya magire nguru nkake wale ndogi na yini nga sana risharabu wako ragio leg na bila isulunga lifunito mwona imu World Cup bonanza ishirikiana na wengi gula nebox star 666 hash laini ngoni star 666 hash laini ngoni ila igula na kigula na shere lobo gula wakira igula na lafo lendo kina nyoro leng na nchere wala kengira abwe igula ntenari shata na kakalusi ishoyo njezi na rato mondoro nga nako ora tomon erondo bagi saa mbili kwa hivyo ole lolo gira wa isulu na narubiani ndawapea jezi kumi yani kao shogi yake unanufaika na jezi ure tena shogi negili kido yajo kichake namba inono kalafu na ligi siye niko pitu mjezi no alafu negili kido yajo kanyo iyo ni geriti na jezi no kenia timi yew ayiko ra lelo kingira nake ayiko na rineja

keji beti sangala ine boresi anle peri so singulo jo MIC sola ini ngoni diadu ingile chene ma yenefe miruma gesi o singulo ele shalemi ado naralanya ojo hello lenti sinebo nongisho agora gene nejo laini ngoni gashu kunye sesho results 2026 New York mini 10 kilometers marathon laini ngoni gishu kunye ele shalemi ado ingira wadogo ya ngoru sila isulak lang long kalifunito mon tenebo sigi budo ya yulu ajo ni nani watakuwa naondoka na jezi hapa kabla ifike saa mbili nyawaka igra ishina ele shalemi ngoni diadu ingigula ne box mungagino o World Cup bonanza ole ningoni kia kuhakisha kwamba ole diari ngigwe na Mayen FM unanufaika kabisa kabisa. Ole niyasa ole ningoni ngire suru ngalifu nito mon. Tawadu ngana 60. Haraka haraka ya lega nito mono isi ya na abidu muna simu noni ronj star 666 hash. Alafu unacheza kama wewe. Weka M-Pesa pini yako. Ta rodu ngani loya erodwara. Yani ule bogito kina lazima pinjaribu. Lazima ujaribu. Alafu pia ora gele loloishinda na wapea jezi.

0: nye oltaula iba ti adu ingreshene ma yene femor mosori na bishano mosori ade udina udo udina udo na bona bishana gibero do goya yara de kanio bayo bishano la ningo ni ingira iguran na giguran e box age ora ge sinar chalo ningo ni gaido ina yolo wa joka ingira rumi ma yan to kona sai kore do no mamankisha kore entire punit ti age sinin janal dunga na klijo no ngai ti kevo klein ti age si rebecca tebaula ti age sininye Mama Dibo, treasurer mwenyewe, yupo wapi? Kule ole masusute magadi. Saitoti vile vile pia. Nafikiri egira na agebo wakena suje ingireshe na rigiro losho ole mama yene fendo kuna sayende. Waisili kisi ajo, nurele shara isileka, tukula isileka jiserian, yete nebo ormare lindo. Sawa sawa? Mambo ni mengi hapa, Na ora agumo kumbaka tukul, nisula giro lunga nilo ini agu, ole isula nilonga lifunito muna, lafu wakue na jezi. Wakue na jazi hapa, Jene na duma mama na ji. Jene na mama dunya na jishindie njezi tayari. Mreba ishi na mama njezi. Yani jituma rinji na mamuling. Ejiro yesiri ya ni na naro losingo. Romosori na abishana. Romosori ya reudina udo udina udo na bona abishana. Maja na femalo. Yes. Subabi. Sida ikatukul. Keja endama ino. Kayi kuna yendama ino. Kanga ida agira ngama. Ingai. Ehe. Ehe. Ndio. Kagwa dingira jogu marubda dina rishara. Yo. Ehe. Ehe. Ndio. Ndio.
1: Deng mama yuri manga. Moronja mer gal. Mama yuri anda. Deng wo maja malo ngos malo yuri gal. Kurang kue kurang nakwa. Mama yuri jen jen ari andesa.
0: Right, wala iningo ni terelo boglo wa graigula na gigula ne box. Yani miara kuyo runga ni wasuwasi ya mu. Wale rondobaiki badaye, yara rondobaiki sa ku, sa wale rondu 18 and all long. Na giyagu nune na rupia nunu. Kwa hivo, producer atakuwa nafanya mambo yake hakisho kwamba unapata pesa. Mera wala wiyo runga ni pokeno igula na mwani ndo runga na gojiro franga igula na duo. Ama ilo runga na igula na, yani lazima utaondoka hapa na pesa yako. Sawa sawa. Romosori na abishana romosori yare unina udo nabona abishana lagi romosori na abishana uniare kashugunye siro hii ero ya gado musimu yare unikage wale sabu denari shawale ningoni na apingura na gigura ne boxe rundi obegi sampili anchere kindi ba noto ila isula ni tayari 10,000 imeenda plus shomugi ya kabwa isho sini nye erejo John eri sankale erejo nchere wale jezi ya nyana anataka ya uispania

Bye. Tola ni ngone singole le Lydia na Shami. Dengani yaro ngorbe ra shesa. Unyanta rola ni ngone diaro ingreshe ne maja na FM. Frank Solita ni nyele libira le tena le shola ni ngone. Ashole ntele lo bogo lo gregura ne gigura ne box amu mambo kwenu iko sawa sawa. Yani wero longani bogo lo gregura ne gigura ne box tena le shara. Na aga sawa sawa mbenye nanduge sulagi kwanzia saa tatu mpaka saa nne amu. Tenengi joge ngura kuna robi ya niti hatu wa ilora tuweti na alaro shogi yoku yoloti ena FIFA World Cup Bonanza. Tiaro ngigura ne star 666 sash. Ipesa olero ndobege saa nne. Na kena ligno na kesho mogi abwa ishu. Yani kena ligno na kesho mogi ishu kuna bisa. Ni agule ndogi ni asa ole ningo ni amugule kwanzia saa tatu mpaka saa. Yani saa tatu mpaka saa nne. Na 20,000 tolonga na oras. Lunga na 20 lo room 60. Yani lunga na 60 lo room ito 20,000 each. Sasa ile bade inge shute ni weji. Yani duishi na asa hapa. Enera ya mua lunga ni na yeni omoka ama mambo kwako itakuwa ni kivingine. Lai ningu ni ora kesi na lesha drama na ngedo ingo nyeki ake ole ndoge etipat katukul. Na ole ngire gura na kigura na lai ningu ni. Na bado kiara bonus. Na gincho ya kesi mu FIFA World Cup bonus. Tiyari na kigura ni star 666 sash. Ancheri ote anale shara ngira ya gura. Imagine kile bila na rara 20,000 for 60 people. Na bado kibwaka isho yone na gilani. Rona kiki njoyo nkilanti niweji kwa hivyo wale washindi wote. Kebu watu mne na jezi yenye. On countries tofauti tofauti unawakilisha kabisa. Tiatu wa nkesha eseu seu. Nyakula ini ngoni tafadhali maina na ile tida onde nare sharamu. Imagine 20,000 for 60 people. Kuanzia saa tatu mpaka saa nne. Na irubiani kuna ntum adagira erondobeki saa sita nke wali. Nyakula rungana po kilo agira iguran tena kiguran. Kwa irubiani nenye naba saa sita. Tena kinyemi raingura na utakuwa unapata hiyo pesa. Eka jitihada. Tepeka yani nyuato leng. Aruliku na isi inchere yore tolugule meraba ikina kekibuwa ra enkesha enkwerata ala kienkwerata Nairobi City Marathon. Kwanza kabisa wale na kwerata ni enkwerata na kanaliku ni yule wajuna buo enkwerata na ita kienkwerata sapuki nole. Kwa shana ni ningito London Marathon, New York City Marathon. Wale sini nyana kwerata Nairobi City Marathon. Na buya kwa kwa tolikule mera begina kela kwa neri shara emiete. Yani yankare emiete kwa rei na kwa rei na kwa rolo show. Ashore nte lopo kwa gure gure ni box. Teningura nte nari shara na 20,000.

sebaga rogulo ni sen gote ko laini ngoni dilo singolio era bagi yogi de kanido yi ora to mono bishano ngor bi rashe sa 4 kamili na ga special ne bagi sa 4 na no leng na bagira gisha jo yulo do ya jo ne bagi sa 4 na gidi ndogi na so laini ngoni niago na pa bado ndo bagi na sa 4 nataka uku umecheza na kigura ne box amaro liyo na ya jo I show hint in your time ya na risha risharani sulunye robi na laini ngoni na kigura ne box 20,000 ngalifuni na rati kitam kuanzia saa hii era deganio baya to monobisha na nyako changamuka kabisa amore pagre shoya kuna rubia nina rentera ki oratuti yoloti ena oratuti le yoloti ena World Cup FIFA World Cup Bonanza 2026 bungakino na wengoro ye box star 666 hash ni agore rondo bagi sana ne kaina kaisha yena na rubia nolo ningoni na bogana ke pass ne jana teningira ye ayorwara laiburan sijui kwa nini mayula jo nyobe mingira alungani api juhudi agurana lazima ke bila bora yeme rengurana bora ukume cheza wale bai saa 6 utakuwa na pesa yako hapa kaina ndana shukunye nyoji ndo kule Jumamosi teningi ndogia rumwenoji Jumamosi yani giawe shoye ndo kitunkumo yani giago ashomera dungana kumoka dubole na Nairobi yani na kaina kai ngurunia jo Frank kweli ulitujenga yolo doye 20,000 by the name kutana na Nairobi yani BC pesa kidogo alafu rage said neje wote doye nilo tenegusho kinyake simu mara moja na Edisi oleni ngoni t-shirts aragin chati ona na team ningira support nilo alalo aisulu ani ngibu ya boisho kinjori si bonus a 400 shillings tole longana kwa na lo boisulu 2020 yolori ana World Cup bonanza bonanza bonus nyagore sulu na 200 yani sulu 20,000 ngibu ningini 400 hapo juu hiyo ni ile ya kutoa tu ya kutoa nuhi na jina ita unyiki ya wale ningo ni changamuka kabisa gura ena kiguran star 666 sash wale ningo ni metite kwa kujini rumegi na nari shari na kiguran tiaru yen kiguran ema yenefema gena inabati yeni kujini baka rakuna sai agisha jo ole na norubijana isho giduo na aga ishunya kashu kunye sere shari miado tabala maisha nari shari gura ena kiguran ndoba ya kisa 4

Olaningoni kai kuna nagilo single le Solomon le Yolai tenebo Wilson Millieros terisharane te miado single jo osimpe Yolai tiaro ingreshene majene feme ngolde ganiyo baya udobe irashisa umwan entara. Olaningoni kingira buduguya kingira kuna neja kake ule sabu kolena inabadungile single leo na nchiri kaito ininguran siya natisharane kigura nebox. Olaningoni amu my mister kikuondoka na pesa hapa yani maina naitoki na atonte niwe jidentira ki etirobi janidwa laisha kalifuniti kita njengiri sulure natisha olaningoni erone ngolde ganiyo baya oudake peita shesa ne yani hapa ni mimi na mapesa asho ulende lolo grei gura mbaidhe wa amu watu ni wengi sana ambao wanacheza na ule etundobagi saa sita niko shua watu wengi watakuwa mepata pesa yao alafu igusha kini ya kisi isimu aira yolodo imba na nikona hapi utumi na kilaino N-team ningire support World Cup emu Bonanza World Cup Bonanza ni akuwa rakarako wala ini ngonidu mwagana isimu noronya star 666 sash sherelelo pokilo gira aichanga mkare nari shara agisha kwamba irugibo ya abuwa ikeno katukuli yani genge juge anana jari wengi gula ni maja na FM ageni nyetumi tenaiba ngadere ni ndakuwa naondoka na hizo pesa na World Cup Bonanza ne isunye lo radio titini weji mirogini taramu kai nyetumi eki na hili ngengi gula ni maja na FM ni mirio shangai kwa lona hili yaldua singi gula ni maja na FM tini na ule Bonanza World Cup nari ya kagita hata FIFA wamesema kwamba Frank tuna partner na yani ngira partnership ya gishajo ule rara mpira nesho miradu nga nagabu adupo yu katoku ni yako wala ini ngoni usin let down yani megilono nga la taka uchangamuke kabisa ucheze na kaisi na naore by songwan na iba ngati hai iba ngati ene aishwane na rubi yani alafu watu wasotiwe pesa yao haraka haraka kakete nilu rame la iroba ya songwan na bado iyo pesa itakuwa imeisha kimaanisha ajo kala ile peste kabisa baya kisha ajo asho maishwane na rubi yani na ingo tenara shahane uji tumebaki na kama lagi unina atieni kando ogona na agira dungana aisulungalifu ni uni uni kumaanisha lazima gibi ya kwe kwenye na narubia ni erondwa baiki saa 4 alakisha

Mayayan FM. Mayan FM na bom point na bishana. Eni ni kuzo yuko Narok County telo Mayan FM na bom point ile ezumizo yuko.